Allahu ta'ala ma fa'ali bi gara kamu gido ni yenta ka bidu tumi no gondi karawa no gata do ta to golen ti ba Allah nda bodi ni wadili kunu fe yakunu ke ngada barni ti dubo wala banan di gana ban horo ngalle ma ko tan horo sire ngare kenya ko tanni wora ko beti jammu bane jammu tan haydara Mukru mini menjeru

Sumbundo katinga mekama ka haide. Sumbundo katinga mekama futa. Na udu gelinu aso tu tarenga na gawa da karu tarenga. Idima. Na wara haide. Waunde. Ya jamba laji. Batunu ni hilwa. Sikandi kengu kwa lima na kemba turuna duwa Muhammadu. Kemu wa suka ma. Ima nje mba tu. Awa gili saharuno nyei. Yuko kana ya talloro ngunan nukonde haba tu. Awa gili saharuno nyei. Yuko kana sahangana sendirla na kana ngana rogunan nukonde anji mene hutanya ke mundu suruna menyi. Batu kena organize. Sumpundo katina menyi menye munari. Kemba tu ari lengi andinga lauta la mafalida alaji ganda fadiga alla dini nan jogini kanu nyang panta tu ari ko ne mahamudu famana ya jango laji ti alaji ganda fadiga ngamula nyak nan jogida mbali na kone ndono tijani bare hiti angana ti tijana ro soronyani mahamudu.

Cerno Ahmedu te. Gambaru jeringa te. Babali, dire bosu kanga toro, sidilli. Usu galledu, al watanda nogoni Muhammadu. Rendendi alangeri manda kinyuno courage manda kinyuno karane galedo wan kanan kamalle ngi kaide so amme kam gambaru ngati mena yar dallo kawu jerite aru babashi Tako bakari fofana bakari hona rebenye ni nanchare bulli kata wala ke nwashu aba tukedi jene ba suguna tukara tenda isa reme suguna teka dungara aba tukedi nukondi wakenye ni niyama shia ibu Nima jaibu, njai, kariga. Irengana tangi gari yupa, sidi jakoi, duga nji kariga. Jakoi remme. Uwa waka pandanga ma, tiyari jangwa la haji, kukumenye ni. Baali u, anati baali u jorebo. Kengana tangi. Kishima jimera. Aro bafalaga jimera. Yo. Tijan nukuru kumenye Muhammadu. Sigine ba, sidiba pullo. Una akana nunya, ugoro hakebe kodi kumbu. Ando ashiri ngana kemana tangu jemu kanda kunya ma uye jemuji. Mane be gati Allah do annabi shunku do wati ado shere juro mane nya ko je moani be kin kawna shere waju ni na tijani ari ni na tijani ke bugu Dakar ta ren no nya de ko men ni de na man ngare me anda ko non na muje mudi adro woto de shere am man hanan nam baba yi mai Muhammadu ay grati ko dal lam baba yang na butuna nyam baba ni hayniya jango na haji tijani al haji angana ko ni go woro na yin ko lu nyenyu ko ngal lamu saraba tu gana rewa jiki bon leminen ki le ngara may men dai ganen juro itam mama li takandindi wi de ben tanta ko ne tanji ke wuju ado wuju no vane tambille moroso laji ganda fadi ngamul lan kan dina yo daga na wora milo mutanga pakina kini giyan de pedi Kumba jangwa la haji Jari jangwa la haji Aru mama jangwa la haji Mariamu jangwa la haji Aru Musa Shidi Mama Shidi Babo Jaganatu wala Aru Usu Shidi Nabu Shidi Una kinye botundi Hore karu jamba jiwe Allah tigare ndi sa tu ngorom bille na hay yirenga na dangi Muhammad tijane kurgu menye wala jamba jumara jumara burunga lamu kirange lele jamba Abdullah adu mamma jamba Abdullah du Muhammad jamba suma ila Nyor timbanda Nyor da tali ko koni bambara ngannde o non timi jare ganna shuganda Bon shure maharabe

0: Tenkano maremu sonika lomu sonika kismaru khaben suga radio sonika rapen comme tenkano khaben suga radio fréquence paris près tenkano o da khasukuni banesu antoho adan jammu angati lowolo kimbakando kin khina sahel bambu ho o da khakuni o da bismillah namantani ke kama namajanu ku kama radio sonika rapen comme o da bismillah linki sibitike ag gomutom qaso nirunduke atamundo niru segu atamundo segu sine wujun filli tampiledo tumu banisu angati dingere kabe o dan kuni o kam na kalam tokki nyaga na ya rabbi kama ke waqti ganna o da khasuni jomdo khairiya e masala be o gra hakam kam link sibiti ke khadi o kam na kalam tokki nyaga na abane koloti yella ganna kinyande nyango da jomdo khairiya o gra jopati bismillahir rahmanir rahim e o duanga wotunton danga watumulto wat banganto ya rabbi kama saha ke an kam na kiyam khaganna saham poge be nyaw disko manton danga terano iga kamu miga uredu miga ninya ke kamma ma jinja kamma ya rabbi kamma Allah gani sire jofani degre khenga iga tele kubina khassaka te gani jom de khairia ona dua harbi dingiram pi ke timpi golimpi adi metana kamna kalon te ko makham gudanta ban ko lotian no ndi nanake yella ganna hajun kudo hamin ku sujara Allah ganna jom de khairnya gunendo kani khale mi ngare kubina khassama ti falle ya rabbi kamma Allah gani baka jarbi ke no khonga iga ta ko fonkura iga roja sonikara foin kom tenkana iga roja fret france paris pile tenkana tenkana maramu kha bismillah radio sonikara point com ado radio frequence paris pile lenki link palema silma sumariani dome lenki brake kam nawara khara na mekuni
1: ewa maramu soniko ado sonikan kamu kanu outil hadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oda Allah tiga, oda Allah mama. Agali lenki kha koyo khadi, tiba mkasube geni mwa de juye ala njaiger kahara mkobe. Ata munda se gunko tanya lenki sine begeni wujunu fili alo tampiloro tumu. Allah tiga ndange mfale, oda Allah nyaga kubye graga igoro toko. Allah ganna aljana kala ngunten taka banesu. Mare mkube yonki saha ganti maka lenki, Allah ganna yonki saha kinia. Kubye ni kha lenki wuyi dingran kibaru nyago koti maka, makaitin kibaru. Ma gollin xibaru nyaago ko timaha Allah subhanahu wa ta'ala yankata suno wondini Allah ganna an wondi ewa bani sudanga ewa soninko ado soninka kam mukanu kubega frequence paris plurel tenkana 106.3 apes khanni nyane aw ko al khamsa su natino sibitisu hakiti ngana nyomaha onari taqa hadang yere ala jiglenu njay ado silma sumare yo oga masalan hadang khadi o soninka roke parce que soninka roke ano mar furore nyano mo kitu filia yo orikata hay khadi ngisima na sere sugo terinkal sasa sonikal lemme nyananga mahar sonikal lemme fetanga ng sonikan khanne muku soningen khannana nyananga yo hasunam bismillah linki alaji oga hakiti be sasa o fay vacances ni hakiti nya parce que juillet ngengrita ado mois d'août gerita e wanni nyini mareme itini grinta grin kitenya na utu franciere ma nouakchott ma dakaru ma banjul ma bamako e walinki vacances ni hakiti nyani yo on mulona masala ku wakansini yakam magalni wakansini nyoma kammo hakati ganari lokoli ngana tere anyuma kammo linki osoni kara kin khanu makammo wacke nadiga meden kata alaj gilen njay ana ewa golleke jopa yo kembre hakl faraghe nyani mo gari keto gari diga minkini mare mesu alaji allah bismillah
0: nuari gatama nguri silma sumare angaro ke khuto ben khonga khuto an khonga amuna fank be ngi mosiri khuto ani angat nanti aussi me makha e sereranta masala nga nyamana alanta masala nga nyamana e fmiga tan kata e france nga tin ke be nga vacances o ku gatana nga tumaye tumaye ke kunga e makasi mana to e odo wutudo e france ni quoi wala odo wutudo kunya ay ganni tumaye ni soni karano khonga weri tumaye ni kandima kandara yilungnaro kaninga isoko yiduta il de fonne tuma kindi meketa nam ngatel khantandi ngatel bugu donc maran khantandi ando remina daga ando kismarina daga inadaga certaine wori dingiro tanani inadaga certaine wori e jamanu tanani me e kesu antel sumpu kya wori sumpu na metu ina me khanta wori tonguñani iti kubeni ga sefene medanga e an sumpuketa lantana hakebe hagita ni pil wutu agate le sumpukesa gata osime maha e akenga ana tani muta naraga kemo se ha ya hekena ile sakay khadi amur kem ko kendo ko nat janka na tani ku pil wutu ganni sumpuke ngi kebe wutu na tani ku pil wutu naraga khantandi fo khor khore ngani ken ko kenni soni karano khonga ma lekol kan nga rini ixa angut nanti xarange ke inte sinimu wanya ni ga xaranga an xo soxe ke xa onte sine ke mu wanchu ni ga soxono soxe po xorenke oy debon ni kat waxatiani on a ri tuma kute ke keta soxe le moani ara nyana e wure dun soxe wala ara nyana e atoxo soxe tanani xa antoxo xa xonke soxe xalen ke ngi ke nga danketa ara ga tuma yo ma l'école ku xagari ni ko keta asuyit nanti e allah xosanya axos gemu e waxati banike ya eh xaxo ngi na jopene kembire ku daga tuma vacances ni xara ko tuma ken ko ina gini na daga vacances ni xara lumu ko igana xara ado xara mo koniku wajibi xan tuma weri xasu tummi ma xasu nyeri muma anga xaranga kota su su basu mule nga xati jabare nga xati nga na xara anna pe asirini anga duguta ken xaranga xa an xara ko ne tuma anna fota na debari wala na fota na wori aga futu ko angni yille kre so anga tele kebe fa yille kre so antele gram ko ya bang yille kre so antele gram kompe kia ken ko wakati nari annam kunche be fon karanga anda daga foto na khawori a foto na kebe gani fi nga ken nanda ga sumpu kia wori fina sumpu kia su kalanke ara ala tele amaman kara ala tele sakati yiti remme ga sare no qusu remme ga fabe no qusu asaxe no qutan khay ken ko ala tele am pa bankaram pay ala tele amman karan ka fay celle angna tu isu ko pentu jamane bane rom ko kentue donc nan giri nan daga kawni bang a irginde ante lan kawni nokunya ante lan kawon kare a waga ona fay waga de ante lan pa ban nokunya wala waga fali mo daga amma man nokun ka kentue ko on ko kentu ken lumun karam nya khadi na lumun ko na ferenya ikata sumpu ketu mo ko kebe yo khani ni khirsu khagadi tak kafe ya wo angna lumun tunti lumun ko banen tele irigi ido sa khen daga waga ido fa ben na daga yirgi ido saxen daga fa bankara waga fa ben dina daga saxankara ke suta na sumpukita lancholi na koy nanti ha ko rumude o soaka fun serbane fofe o soa fun ko rumu ken kuma na lumunu ku demundi fini goni imakato ho sakato gona fa yoga sigra habbe len kota ke imakato ho fonkura fonkulura bane indaga nokotana ndigo karani ku fay indaga jongu kubu ku fay indaga nokotana fay angot nanti ado gani kebe no khasu kutumi ma nyiruke ana faraqi foloman kendo ina tuma fukebe kebe ina tu ina daga fotana kharano khay mine igara gnon kha terenda terana sunu kharangana anga daga anga tere folman limino wo khitse wo anga daga su anu fo kharanga sakati lumun ku len ko tagen si memba wala gili ganni nyime limine ay jo no fukebe famunu wo rake haju tere sunte dépense xibaren takam na fakhan xibaren takam fotana xibaren takam akingama koritan ina nyige no ko nampugu ken ko ay jo no fo kharanga ay jo no fotunu dinanta kagume kebe wuro nganta khenkhene ye ay tin ay simen do xumane ye igam patanta e dépense ki tamo kebe wala gan patan nafa ki tamo kebe ken ko simen maha fuwa no gnya debni gilli ganni ganni an kho lenki ko takke e aga faraqi foloman yo simen maha o ta xwan lenki ko takke kamma yo keta xaben sugo teniko nok nga amento korini mo gori kille ke wunya khadang kha khana fay ganni vacance ni ganni tumayinga ganni maren qantande nga ado wacha an kammo bira begi na xanga o tu faraqi ngi ngi ci ko suntake ci suguta mo faraqi am duniya tan xa kampale faraqi ngi ngi faraqi ke ko mandante sababu faraqi ka faraqi kammo ban suga e dingiron to ban yugo ya ranya nan kem faraqi nga nya kemo ndambe yugo xa faraqi ya sababu ne kea keta o go mo korik mo ban su xaben sugo tenin kan ke waxtin kun wal xaben sugo fayni ban suga e ona haqqi faraqi kamma amento korni o gona yugo gona yugo terinka ma yugo ko fokita yugo terinka ne noxo yugo diga men noxo ana agre kebe ko tongu nyan nkele ani nke muni tele sahankara bang ni tele fa bankara kha waga mi ngre fer nya agre ga sahankara ke ko tanke ko ngi ke maka tanke ara ye ke maka asage tele fa bankara wala sahankara wala mamankara yime ara kuntu ke ko kesu fo angot nanti o gam prante hakli fara khira kam kum maka buci toya khantande mare khantande nga fo khor khore an angot nanti vraiment o gam prante ara gona mo ko siru tani kitimpil
1: ewa ala djay nowari signanti ko parce que ewa orati ala djay na nowari sigi maro hayampi magare na voilà Ewa kundu yan kunga maru mu kube suga fréquence pariplurelle trenkan lenki 106.3. Hada hamaru mu filan dome lenki kengeni silman sumare ado alaj gilenu njai. Alaj njai hagatu mokobe gili gili tampile matanji kesine lenki ado kesoni kan kibare game awreni aga urnu ita ado ewa aga gili digan kanu ndo safandu aga soni kan kanne ke wurgini. Mais soni kan kanne ke komu ngor ko mokobe kenko tono gila nyakarin kuni o gira nyakare beto gode hawa ewa hawa fofana o gira invite yer ken kota koy danginte ke machallah ada ada soni ka ru soye lo sondo munga yo ala njay khan ke mokoya donc awreni or konanti dankanu khanne ke ayana fofana fina fike fanan khanne nya fina name dambe qille yo ado khanne una o khanne ngana buchito toita fofun ta to koma yo maramu linki khurusuna metrinka odo masala nyimebe gari kataya kenni galni wakansi ninganari tum haqqiti ninganari soni karaga nyimokobe linki tum haqqiti ninganari soni karana kammoko oga kebe tu galni lokolomu ngana wakansi ningutu nautum na nokshot dakar bamako banjul seresugal kagume nyanta huntinga debu khorenya an feri nyana anallu muku animo gonsuro ndi anati yirgi khaxo nganari hana daga khaxi hafab tugune nuku wala hafab khore nuku ewa odebenga igana daga deben ke ta marumu ina soxen tu dono ina tipemo tipimo gontu idi mamani na mewori idi bayini na mewori idi kawni na mewori idi gideni di khoxono na mewori ina kiti isumpundi khatin tun galni onikiatu haroga france ke beere ang serge be nyini wakansi ninganari akamanna wori korenkani inadaga wakansi ndebri odobu nyimme o jamanu nyimme kara iganadaga donunga ananya sububu marumu anatalla sumpulon disro nakhang anatalla qatin talla njidindi ana lumunun qado isumpundi qatin koyme ganni soni karani ke mukhalenki makiafe ganni woni kundwa me lenki marumu qursuna me atrin ko sur soni konya o ya khinga degmu ko kebe lenki o ya khinga soni ko ngatel mu ko kebe lenki wakansi ni kunyoma ka fitana keta anti ni ko sarano ku miya ganda iga dublo mu ku tumba ka iro mu ku yimme mais c'est vrai to ngonyania sarano ku yogoni lenki anti ni ko ikunyima ganto dublo mu ku mulla ku be ni ki sare bedege ken ko wa ku be ni gani khole ke jiminiya igu khoran ko nga ku be ni gani tel soa ku be ni gani tel bubbe gunenga ku be ni gani tel nagani gunenga maro mu anti ni ko lenki kunyanto karamulla dinat harimro mukube sare o makatunga ke nokshoti ni do bamako ni do dakar ni do france ni do amerique ni pourquoi ga ken kono parce que soni konti ti kenni nya genni ikana kenya marme aw go dinamo gili lemenen tugulni aga wali ma di fabga sallini aga wali ma di fabga e wa hinnen soronga e wa igatil salli miside iga sumini e fistre sugal ko dinan xibaru do fitena gide berni mare mere kelaw nyal sobobu lemene ki xaga ya xen di sara no batenga parce que ami wor fo bure kam adi wor fo sire nyakam donc lenki o ya xinga kebe awreni sara no ku yogoni mant muli gatil kara into ko do bu ku mamuli lew donc nga ngantande be mula kam ko xana nga mula ke lemme ke na nyandang soninke parce que anke nyimmi anda mbara nyimmi angut haqqitini yogoni on fo ko no mun ko france lo munu mene france non sere sum gri kam wa gore yankana so ni gondi gabe yan ko ngri kam wa gore yankana sere sugadu annan kite nyogni sere ya annati ma fay mfa ba fay mama fam et puis kadi o su ka wutu nanti sere ngaram mo fana fana nuko ansaranu ankaram mo fana fana fana nansaranu ko saranu ku gana an yilan ku pam ko kebe an nyan ke mo ya agebe ke magananya hadmre mu yogudangu tu fini yogoni galfar ga khalle serey mu gankat dukunu ko khankumene serey mu gankat dukunu mar me gam fe serey tukumene donc hakkitini yogoni saranan kenni bawda nya deberni annam fatama ndeberi anglaw kebe deberni yo ga kutte keke ta kenna allah subhanahu wa taala ya makha kha mar mu ga kebe kon ta kenni hakkuni mu dang lenki ga ko ta kebe lumunu ku go makha al hala kebe lenki awreni saranu nyambara o imedubuku ma hakul simalumunu kwanto dubuku dege mulla mama famu
2: donc digami ki faga yerelen ki khuruna masala kam siringa parce que il wori nanti haranga na capital ni kulen ki no akshoti ni do Dakar ni do Bamako ni lenki le menan ngebe har kha kho ngnari har vacances ngnari serge ben takhire menden kara nan tan daga do andaga sokho do no wala nan daga ado sumpundo khatina me wori haragam sokho yimme oga kiye ke belen kala sokhe lampunte nyaman kha aga na daga khasu ku filli adaga khasu filli passé e wa debile me ke no nga mare me mag ado soru yugo ger katanga mado ewa angisare no khube aga dal lesilintu ana lesilintu no me alle me ngantantu anga gir no khube anga na yogoni trinde har france no khube anga na tanken minanki ana tinken khayi kenya me ana ni khayi me debe fe anga na trebe ran gel selbab kenya ana ni anke selbab ke mi fatanga debil le me yoga sere langa me ga wure ni manga saranu nyama ko yuro munda donc diga me fa yere len ki maromu anke khatmanga anke nti sonin koku wo e fotinu ko lomunu nyani masara no nyane ala njay anga fulman be kapé anaka fay
1: ona koti aha kembro na maro mum
0: silma kega na nokbe kafé tan kuma anduko andiga mun nokonga kenenga ya khini kanan kenya kaman kallangu tiki dangi empalle hadamremesu ani ambange nduna ken khonga ancharano ku filiani kho kharantu gananga kongom khombe baning de uti ad tokhoro jamuranga ada nk fi khilendo naming bané khaye ken khada anchorogo na anyigandi na minini na yigande kinang yigande kebe ambane kolot yani kat ken yigande yigan fanke fi khobe fi foton sun trakne ana sa fandanda ngana fendanga ken kunga anganda kende ber kebe dang angam koryani k

0: king andega ma ma kebe kutoka anokotan anjo anda ampudingutu andega manga kinyene khare lakenga ampudingerone khare noko awule nikia king kwa kende ko nanti njaka vacances ni tireni ananda tonya jamani anjo fi anjamani noko kha amu jofe amburju kegen noko be ma haraka nyana koya koyu fili koyu siki daga debor dono ando sumpukina mo allem mi khabe gna nar gana fen so ni kon diga me nyani anna dutu ndi soronga soron nantu an kana soro kutu kha anke harande dutu ye ke ke on nakota ma silmang de kofana ke anga yugni walli mi sasa e lumun yi walli sa ma je sais même pas si c'est sénégalais ou c'est malien antatu wori sarana kento kona danga kundanga e lemmen tiare francia francire me nyani francire me fe arantinya na france remme e france kubeni gëna france france gumumutini e mukkuni ñana xat anke xayle tin xadi anke le mendanga fe karabangi mukke ñana xat ha ke nga seen kam donc ke kumpay na xane nya ifay na xan dambre ñan parce que karay na tinanga mukkuni ñan e yere kubeni xaga fo yere kon xana tinanga mukkuni ñan e ken ko kumpay na xane nya ken ko antoxtin tigdina an ciugo kebe gam xa am pusu wandi naade woy ciugo ke xumane igna akari anya anya fo ni ciugo ke kha wandina ke katimbe gankiten fongumeli na taro katike telat e biresuni ko ngoda nga khamin mukuni na khay khag dalo dal mukuni na khay kenkuma on a fere nya o girino khoke ha dem remel lante kureni ti wandino kho ay nante kureni ti wandino kho alante kureni ti wandi khanne alante kureni ti wandi dingira mukia na ngatan kenkuma ke mukahu o ido ko mi ga tampini na ko ngodan o khala tuindi nanti o girino khano ken kon tagona natta xana le menta xundi anke ambak goynetiya ke mama dimma dun xoxoni o supaka bakelia wala ke dimma din xoxodi o susu o burdintuna e waawnde ken na ana tuindi remeke ana tepen min xana waawnde min xana ken di manketa ana dema folmanu be gam xaranga ta sutu ana tuinde folmanu ken kon simen maxa on ampanat simen do carré kara mente on trokota carré mo xere
1: ala njay no wari Alaj Njay nanwari marumu ngakebe murun hamaga hasunan durkoto hana tapote hana partaging gebendebri na tokto onumula hasun hataqin kefo ma masalan ngekia onumula hana hataqin kefo ma masalan ngekia ewa yode wala hasbu ata 2 secondes wala wala won mulla hasul ha takin ka fo ma masala ngeki alenki o gamulo o masala ngeki men ko hadanga kenni vacances ni quoi vacances ni nyane hakati o kaso khore nyani o ga yille ne telle to babri ngati ke beranga nanda ga se ressourcer nanyi le kata o sumpundo khati ngadi ado o marumu ado o lisli o nanda ga du koy khadi o do sorona metu on a khide mbegme vacances ni nyane wakasi nu guketa ngutu iti yilengana moy ani falle to nirgije nyama nirgije ken manketa marumu awreni oromu kwani bo ona oromu kura fini ku koyya ona fini ku koyya awreni ona idin vacances ni ngodingro serebe ga nokshot manga Dakar manga Bamako manga o maha ewa Banjulwa anga debu horen no nya ndang koreng ta khudunu nya kha ho nganari awreni le kolinga na fermé allumu angana kati ya kharimbare wutu adina raga wallani mede allumu kuy mun raga yimme ana khaso nya yima khadona andina khaso nya hakara hana khaso nya donu walli do ya kharin idima na raga ina yi khaso me nya wal khaso filme nya donu nga ido imam khaso na me wori fofana ido ewa isumpundu khati suna me wori igidani be ga donu nga ibayni romu ikawni romu sumpundu khati idina me wori ado kali ina debentu sumpu gido ibena kha khati gido ibena kha ina kitile silundu ngi bor mbogno khube makiafe bo it sonu konti manga iti tuanu nyan ko sonu ko parfiti sereng nti antande gnu khuntu kebe gan kane anti kenkentu kha kebe gan falang kenkentu awre ni ngi bogno khube ke nan kha wonu kentunu kanti tu khumbene ga kebe reserve ni ndanga khumbene ri ni tindanga te manga ntetu me kha lenki ke ngoti nanti ngali ko mo khobe lenki khumene kha nga mo khobe yo kenyal sigilen ko ga mulla besuni takin ka fo ma wati otini manga otini romunya fotini masarano nya fotini lenki o ya khinga ya ganni o sugano o koruku khatana yi gatel kara so khen haqiti

0: ngnari ina daga sokan gidi maka ina daga sokan khone maka kalen ko gar wor mo be maromu misri serge be ga yoku ngutu wacha agatel le nanti utel khagonde ber kara wala utel le o sumpundo khatim fay wakan sin haqqi yani na romundeni mi mandi ken sigi fo be gar sigi il faut khoro suna masala kama wala parce que kuni fi khoro nya o gan khawa o ko fo ke ga tegen mo be ko fo ke ka tegen kun khibaru ndambo amene o ga an lo se an ga serin tu so no komiti ya khin kan ni tuana nya ya khin kan ni tuana nya parce que lo munuku aga na ni lenki ya ga na tar ka tinan fa butu gunya inta fa inta tu i wotu nan ti ifa ba ko ko nya nta ma ifa bu gidan ta ma ke fi kay kunyu mun tetu idama ta hu me kamma ama idama masala me kamma donc xaga na daga khoru fa tu gune ke ma ma ga daga khoru bayini ku do kawini ku ma kha bo awra ga nan ti ke adi ma sumbana ke adi fa bu sumbana ma ke fi donc ça c'est très important mais quoi o ku lenki o breke ni afita na kha o gana ri ori sobobu ni ku yakati kade mandi sigi lenko gan tu kunde berni ganni o ni de berni kade ko ntaki de berni hakumbe yimu ga terinkene c'est le sugar Allah khirindini e wa TikTok ken khonga ona ngutu wa nan takken ka fo maha yo an kha ara ingen kebi parce que kuy me balla ta ara ke sukono kan kha ara ingen kebi man li sig lenki o gan ta horo mun kha ini kara nan tinda ko soho e wa wolli ndaga yido sumpundo khatina metu o ku sa khim pendi bana e anni mandal le mesarta ambana dal mbreni me kamma makafe yo ngi simana ona o faga maru mun mo gori bari bani rondi khana diga min yidal kata ala njaya
1: sumare ken kuma trinkano mare mu harbina qasiman nanti khana radio sonikara.com ya trinkana khana radio frequence paris plus ya trinkana 106.3 fm khara khirindi ti dono qaba ngi ti memaka na khatak ke fodang masala ke masala khore yan mo siringa wori tumaye ke e wure geb geb yani dingira su jamana su gadu anga na fay fon kolora i tumaye ke na mo ko gamundina siri siri khamin har pol manga fe ira wakilen khasosu khasoku tamido fillo khasosu ina foaro no fon karanga ke susan kudo tume ngir khatinga na kinyi anna wala jamane ke dura khuno itella ma legandi ki lunga bitte legandi nga ma fe ni kha i khatella wori itella do mane itella bane na daga tuma na fulmane e gani kebe no khonga khasu ku tammi wala khasu ku segi no khonga ina fara khu fulmane wala kha ina daga tuma khadi na daga na tuma khadi na profite khadi na daga dingiro beni e gamu dama wala e gani to mukk ni ke no ko to mukk itella mo karani yime inti ka ke tawu ni karani nga fonku o fonku lungal wori ituna ir mugo awo nawto
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: khortoram kira
2: ngida sumare nanko inanqad
3: modi
2: na khanne ke tu
3: modi ya wala taksan kunan keta
2: ay wa kyan
3: wala taksan kunan wala taksan kunan jako sire
2: sumare wala kha kunyor kha khanta
3: ay wa tanjugora
4: jako sire
2: karo ke mi so ay gemmo sire
3: tanjugora
2: Allah na soni nkara poye comme na den kané
3: amina la ya rabbi amina
2: resu begen khaku khakhir sa ko ndot wa ko nyana domé
3: eyo alhamdullilah jako
2: angara nya khise to wa ko ganta ma khan khisa ko ke foy to ko
3: eyo tanjugora
2: parce que ané to ambeli ngolu nya de benata am khawana kerebe yo khaku na khirisu beni to wa no nyana fa serena kauna warda khaku mbatte
3: tanjugora
2: esa ko mbete sino khare ay khrisa ko cadre ni yogoni no nga ngara jofe ke nga tuwa ko ke file ona tan nga khrise yo ir ko nanti simme sire baka haklu khore nya harle mine ngara simme sire de kat khrisu an kaw khrisu na wut yo ke ya no khama mana sire yo khati ga yo khate mon ka be ga no rumu o se fena fo nya ke be o gatu oran se fena soro tammi place yala daru soro aro lenki soro ni difference ni on a difference ni naka lenki anga na fay lenki mere mo ko nyam buro khrisu be ni gani daru aro lenki khrisu intibat wa soro be ni ta ko ndonga ti capital ni kuya gani dakar ube bomo ko be gani murtel ube mali kendi magara kinye oku gida yoko yenne ke ngora ya ma dakar gati ibrahim maya tanjugora ibrahim maya tanjugora ari kore ni dakarwa ari nyugu kusu sikisu khaho nga katingana kiyani isu baga ni dakara nati di indaga soko kare ingara daga soko kare ma soko ingara nyemani ila ni kati dakari ini kharamu ndibe kele mene breken ki takharagara tuwa kungita atuwa kuke breko lone ya kangara ku fini de ber wacce tina ganin ko kwanye ke de ber o gabar ganin ko ku batti al halani kam kenya no to ko falle o kisba ka so ku ganya al halani ku beno ganni boton tro no kesu o gami boto kenya fagaro rondo o kharu yogo no gama khawna lo kun kharu hakati ngarari tume nga kati ngarari ante lo tuma kangara da tuma ancare de be kam posanga de tuma anga de tuma no ku bi ancare de be ke fe angara lomu ko hawtu ni den karay kharaga sokhono kharaga en kenta kun te nga dakar kharaga sokho fa banka ina khatu ina lomu kutu yo oganta fa bentu ogara nyoga fa bentu muro muntu aro khafun chumbat ko gara ngani lomu kutu ngani den kara igerin tumu ko beni lomu ko khatu nu kundu ya lomu na sokho mo ko inatu golle inatu ina tampi inatu kumene gara tere gara tampi intu inyana angara tuara gebe wori a tuara gebe a gharari diplome igati a khose ngene fofo golle nya awure dal bikinya tu imu golle koy kenyalli nya nya ganda na sallallahu salaama kenyalli nya na keti gata khar modi ndema khar dema ani bikinya tu khal faabe matu ngo khato tampi ama koy arwar burusu nya ta khodo nga maga khara ngunju deber donc ke kundu rondro ko toni le kat falle o gara ile khrisu ngene kebe kan so tu mo mi le kat do nonchu por lo mu nyano no ko ngaba da maduna gangiru ko ta on te bak por lo mu ko no ba mais sin kebe ko khrisu ko fu ko khrisu ko bene ke dang daw oni ataba tu mbotu kunu ganni ko nya kunu ganni ko nya kunu ganni ko nya a wure man into photo wa akaman muli nan te ku bene ganni ko ku into photo han te muli nan diga me ke ko nan into photo fu kana ko bala gay yere sare na menga tan nga bele dar nya nga ile bele dar antu muri nan tan na tu amilar gore khamure na amana ngure na am khara kharam bele nya tiga me ke wure ne kenya khatu muri na ko pak
3: tugo yan
2: angara go masere go ko ngatina no ken bele dar ni ko ne rien
3: wai c'est ça
2: anga ta ken a ken khol le nya karna khani ha kebe ga mu khundi ni so antu muri na ka wure ne tu am bele nya na o ya khama man siro khati ko kwani mak sofo ben nga ni muri ne ko
3: jako
0: vas-y ala ji
4: gëna ko la gëna ko ñëdë ni nga ci më ma xaa issue bi ñu leen ko takké ma alla gëna néma kembiré djibi sireni malle sireni ousmane sireni alla gëna néma yado toxo boubacar ante më bakari bakarni oti ñi rini xara bakelya yankante ñoo yi yanko kakya gëna xara gëna duguta le ko gëna téxi ina daga ina ile katukungoni awa vacances ni nga oy wala lumunu ju itelle ifati le vacances ni kunati pati le vacances ni tamba kunati pati le vacances ni Dakar o khana khitnat ma o ko khati le vacances ni minna khala kham ko gumut khati le vacances ni wa ta khati le vacances ni minna ale kurma kembiro do fudi lo fem wala do sakosi lumungut ona iramule o tele vacances de berkungoni
3: kungoni
4: wala kungoni ma daye alla ganna nema jax ngena ko ndanga an saxi legandi mi vacances ko ñemina pro ko nangir ko ngi xal nañu leen bakkel xadi
3: a xoten
4: tellement que gilike o dum kinya ma xore ngar non ma xore ngar mo ga kinya ma sem de niani keto o hakata sans kita o ga tele sumpu yo ko ni gerti xari vacances ngi Dakar wala fe campalo o vacances ci ni ko ngoni
3: wona
4: kendo ko nanti jaxali as lanta su konata
3: lanta su konata
4: vraiment ogre kebe kete dono Allah banan en tout cas tanjigoran kunda Allah banan
0: modi ngenya mula angutu fofo ga do sobo buani angeni mudanga ni mbana le manan tuwa kundanga man sigilenki soro kuganta kende berni sumpru kunyali ma seresu ke baran khalla ko ango bo soron khanga ma sumpunya kuti man sigo ganta kunde berni parce que quoi ño sumpun solo
2: wala kenya ni pagar kenya ko mere ganen kono sumpunya soni c'est que logique aya nona onan nak do sumpum batte
3: yo
2: ku wene gatu waccalo mun inte sumpu crossin inte sumpu mulla a kenyi me fet sumpu solla na sumpu crossin dara fe
3: way to
2: angati foga be ko ngolo mun wara
3: yo
2: waccalo mun ko sumpu solla na fet inte sumpu crossin a kenyi me sumpu solla na sumpu crossin
3: way
2: bo daru soro daru khriso kullu mun nya ngara se fe be gen ci bakane mu irasi man ndo se sima seliman chu maran jota
3: to boyani
2: anna famu teta diri masalan haklen manne kono foyo wancum puma kono me hakle nyane ken koy masalan ken daga ndaga Dakar wa kono nan daga formation nyaha mangara ga makato formation kita kha hon kiye ngakle ken akoy ngom formation ndugo nan daga gonya faban ka kay
0: way
2: wuche gara dangi nari continue formation ngakle ken ake koy ni yalla ga ngakle ke gam ke koy nga sere ko ra tini khanti antufay nan daga soho kara kara hakka nga serentu dono akaman na koyinga akaman ngara koyinga madaka ando fo baka parce que itunant wacha wacha fini ku gat segara xebe wacha inte xi place dar fini nga ñu mo xobe ara wacha inte place fini ko inte xi place parce que ara fo fo gabe fay ñar kané ko cha xoxa xa xir sur ko nanti daru lemine ngara gol breña bedda legal igara kotu igara kotu agara dang certain ken kara kotu sa xenti tin fa bentin anam manenya ato kongo
0: yo
2: ayese akamna beta kanno kana an nasere yogore melagana ko fabend fokum sa xani manina xane chitini
0: ay harani mure mangana ko ama antira nak manar lebne kermanya
4: yo
2: armanenya
4: xani disa
2: wala ageta ra ngar manenya c'est à dire am arim meke ko tindam gemi oga problème ni benino ko problème ni ku wonti bakki no mag nga gangri fibane nona kat bakino ko fukona o kisim khaso kuweni genye taakun qaida ni beni kamay genye fini beni kamona wardi yabati o ma wardi batenchu wonti len katte feke sumbuke meta toko nyanta nindiga men defonta
0: toko nyanta
2: arbu nin foyego xeliti rasmunya angra mo rasmu arbu ni ngara ko amuren desenya o gara ni karne o gara xeliti ken len kono rasmunya deben amuren o kila nga desna ni bani atlek pruma sumpu kelen ke rasmunya kebe gatna nan chumpu nangum khago kutay mi ay meri sumpu por lamu nyani nak kebe gatni kati mi an sumpu mle ketu ana daga taw daka an sumpu le akeni mi be gara khantu sumpu mul
0: togo
2: o tele minna donc diga men paydo kenya yi awure ne sesu ga ya allah haqli sire nyagara ngakle ke ar kinanga trande manya fini yo gora khar serege mi ko ani meni wori
0: togo
2: fini yo goni serega ma ko ani mena wori arbunin ke wala qarin arfa min alaqti tralle ma sundra gambu khada bre mengakle wala awde ne kenya kebe ta ko kar dakara ta bo mo kayant ni lamun nang kharaga kara kanu so ayan ko mo
0: way
2: kebe ga france dari ari ro mu ngaira aga tunanti yu ko hono go ni foye ari ro mu nanak foye ni akni
0: yo
2: kenya mu nya su na gam garse ne ube porte kenya ko ana fam tugu nenka
0: togo
2: parce que antet kiari ndiga mo xana
0: modi tanju gora jakusire
4: ode jakal su kuni
0: ala njay ala wi lendo o masalangeki o sefer mankam lenki
4: lenki
0: katoga kanting yere aro sertanu kilinga
4: o lenki masalang marimu atangana kata e vacances nya français nya o ranga na vacances ki asu famu angati vacances ta asu famu soni ko nata dama tumay xore ngi tumay buccu ngi donc ha tu o tra ko fata ngana kata tumay xore ki ba ngut nanti
0: jaya micro atake
4: tu moy xore ke be angot nanti asu ya naxon aha amo jope linki a jope gil daru khasenya tu moy xore nganari kha xo nganari neme yu lungoro kaninga inati nanaga tuma ke nyawre nanaga bugi nchumpu aga jamane tanaba aga debe tanaba aga nokhusu nanaga bugo dono ambane khantete lagabe mando kisimere daga mando reme daga kharaga bugo dono inawori aha khagana agana demu kengasu limne kengana demu kenga haran kenga mataka akentella atella sumpuke woriya aha ntime ma kha jaxalin kenga gira ko sasa at sumpuken fo khore ablaiba lanta at digami ke timandine alla ganna nema kha ati kamane karol lamunte ke bani ayantu hadam reme ki komike aga sinan khakbe birana abane kuloti ati an kentu atagana bangi ide re nantane ke birana ana tanke be sina birana kha aduna dun biri ke no nga adanya sumpu solem bani atan kiendo wuro sokuma do lelante tampina to nyukuten le gandinga anya ku anya sumpu nja santenya ati kamane kalamunte ke ani ikencho e wutu agani tanke be sina birana ananya daga kamero sino tammi ti sumpu ke sababu mbani bat ati weri allah serenya ni sa xefabe khaso fil khaso tummi sine xante me xala sa xefabe khaso tummi sine xante me xala ando yego xama mani ñaan kha kota su xay me xala ati ando ken kamanyan sumpu ando kebis sa xefabe xante me xala har goyba sine no xante me xala an sumpu fi ka kebe hari ha mama ni agri
0: ko
4: khoni en khayme seta fe atantu pou pa ken yako ken ko jakko sum pou ko ten ko
0: kante ngo makile ko rakante ngo kante bamba gana assalam alaikum
5: aywa iranke wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh
0: aywa kante wa wona ngo kamo
5: wa wona ngo yanjo ko
0: aywa nando ala jay wardo
5: aywa musen jay
4: kante bamba gana malen la kawar tel ta ko soro no nga nti malen la ngaretel ta ko soro no nga do ko hayran ko ku an ci renti ga jaga bangi amene awa ken onde ga ko akie ko daga
0: kante ardi ga ke nya sen
4: ah an ken arbitre posture ya nan ken an ken ndaga
5: hayran ka yari nga parce que ken do alinginda
4: arbitre payi
0: dangi ko to la
4: yo ke to ndaga kante ndaga makasuko
5: ay lengi onda suko ni
4: ah tung
0: kante
5: ay wa odo ko ni
4: kante bamba ngana
5: khado suni ngawo
4: kante
2: ay wa digam ko il foni tagane mena ganya khage se fomo ko be khase suni ngan kanne ya
0: kante
2: khage be antrin ken ke khane ndum ko
0: tugo ya
2: kebe anje fente ke khanne ayum gar kebe ko antawre tu khati ona ko ni den kare ndaga vakansi khatona ko ni den kara
0: oromu
2: angara le menke mu kan khalle an oromu ko fodo khalle nya kwa o gadu ku yagaru bini ko khallu fe khandu ko khadiga men ko ngsas anna le menko anya khena ke birmanna angara le menko ad remme ke ka ad dangal le men me awrin ke ya and duka
4: andal le
2: men yu khore le men sare le men anta ke le men fe ankende semben kit mangar posu ke nyugo parce que amana mutiga am prondo ko serna harim le men de famine ko khawi anu tiga men khawi ndan ko na ko ba anti sare na nga pruga gere men ko
0: aha
2: awrin jangal le men parce que akeng khalle ga nyuso an khawa kata a khalle fe andal le men ka andu duka andan kin ka baun sori on contre logo ma bane ar soro sikina khomba ka alle menga sikiti kere meri faba sa khang ta khun fa beng ta khun
0: yo
2: isu so khaya gare na ti pour kangi le menga anyak bo amutu problem ke je pere khabe okoro okoro ko amarno ko angam serve mara la kan khay
0: alanta
2: ah yigo ona xarum ko tampini ke soni ngambre ser sol na fraxum it khalis kiya wallahi yuhibbuna almalan hubban jamma ke khalis tela suru janaba
0: aba
2: no dakar kantan ko alna yaram
0: tumuyan
2: no me sabre amtu xarum remengir khalis nya wur yu roxun kané
0: tumuyan
2: xarum remengir khalis nya wur roxun kané xarum remengir khalis nya wur ben kané
0: afufu
2: xarum remengir khalis nya wur saxun kané yalu wangel hadam reme yaba khatsum wala tsum pon tokon nema nya rahma o mo sekhme garmu jugu yugo ni khay kara il faut tundan ke ngambe ken fabe an se mangale me kan katkum pulina mala leme kortina ro ko beli gano khatina korte ngara and sare mpa bangir da batte an konte itandan ken tala kolle mena nati amul likede babu hore amul lede nukona me ganningo ko yikundi bonon takoke
0: yo
2: xar ganani fab gore ger khone ko towa ibra ko no parce que ngana ko ta
0: way
2: alle meni tambuntu kana
0: yo
2: alle meni tambuntu kana ange din tata din torta ngo khone ger din toro
0: way
2: wallahi alle meni mugi toro
0: ada khoruno
2: ada khora tambuntu
0: ada khoruno ada khoruno
2: kideni ko beni gni ngema ngebe ga seven khada
0: way
2: mbab ta kontu ni takara mbab ran seven
0: way
2: mem mbab khore ngiri mandu ko ngina agri vacances ke bot atingire ke ran a wul khore la khat kata matu ngianji gi am mbab ran kita nyanta mana nak takar parce que gide ke ni khore ke marran yak ana khore ke yak marra jamal legara man yak marran sara mar
0: ay
6: amalle me marantar wandra me amar
7: allanta
6: ha
7: allanta
6: anu kullu ma khanti na vacances
7: ay
6: sa ga ke anti kanga na dilame kan telle
7: aha
6: un cha ga na anu kullu mutu ina ra ifa banka ga wai pasi haru ku barka ni kuma o ko anu kon so ni ngayo kuntian fo o ku kuntian fo kwa akonga mini ngo
7: kanti kanti
6: wacha anga annam pa banka kankara anya kenda ifa banka chikini hari haru ku fai ya garu ku ifa banka ni chikini da tu o ko anya khono o ga me bono nini o ga me khashida khono me o ya kuku ikundi mani idome idi giranya haru ndome idi giranya ku ndome o ku do khono ndome o do giri ndome o do ser so o do kan ndome o ka ni fallo yo ku kan ni pro pro kan ni aga o khalsini al khalib yoguni khalsini yoguni khalsini yani yani khalsini kini yakku yakku ndagi fa bankani ci kinte idi giranyu ko nyokondi idi giranyu ko ndeb an kenyi mu kay to falle mais sere gana du na khon soko be to ko sunta nga fa to khon soko ke ko fo kharan surondi mori ndu ko brom ke sum sum pou ke ga digambare baran to khono tamba tanyangala suku sumpule ni sumpule inaro istatini garantan chumpu garantan chumpu sumpu sumpu vet se fe sumpu feti sugero istatino dar
7: ay kempe kempe
6: kana sumpu ngota naro istati wa sumpu sumpu sumpu anman de sumpu kala sumpu
7: kati bay kala
6: anman de sumpu kala
7: anman de harbari
6: angamalle munene am pa banka ngay gra ko soko anman ngira
7: harbari
6: o fami ni kubelo ko bariya
7: way
6: idiro mun char kongwa ni sar cote d'ivoire ni sar french
7: yo
6: french kalle mun man men ta khunu lem nam bari la ke to kon didi silla
7: aha
6: man nan ci lem ne gas fen so ni kan kan
7: way
6: ta sar french
7: way
6: mamour jabat man nan ci gas fen so ni kan kan
7: way
6: parce que fami nday ma tu ne quoi
7: to ngoyan
6: lem me french ke fatan so ni kenan
7: to
6: jar yanan arman de batta ko nya ko soro wala jara ko nya ko soro
7: ari ari nya ko bala hun koy
6: ko ay men nguti kam
7: ay me
6: sa rendo fa ba raim
7: to ngoyan
6: fa ben chare mbono
7: ay
6: be c'est pas grave yo sar su bonen khala nyimya
7: kanti kanti kanti
6: wala oranta su kono
7: orfam
6: pat bane soro nguro du kay ga muli nan chafe
7: yo to ngoyan kanti
6: me yu goro nan chigi place
7: ina chigi place
6: okay oi domeyo
7: e wakati nawari odan kunyi odan kunyi odo wawunde sukunyi angana safana sirin trindi alaji
0: ana sukonwa saro mbucha maremu ngutu una sigi kantendi kam ku kam fola manne maremu ngersi misoni kralenki o marta ro kreng mede una ta crea tongoni kenyao parce que oga kebe sukono aga kebe sukono tongonyana sumpu sumpu sumpu sumpu sa refa bankini mran se fermera ha kabane no igano yo igano wal alfam donc lenki o gar digame ke rythme ko belenki maro mo kenni o ganni ganni serebe ta khunte nga dakar ma nokshut ma banjul ma bamako kha ho nganari annan ko reke suru do mobile no ko nyangatini hada ga khaki kara ina daga sokodo no nga ido gidani na mewori ido khokhono na mewori ido sumpundo khati suna mewori fab tugulu ni mardono fab khoro ni mardono ido bayini ndo mameni ndo kismeni na mewori ido ini tuntome ko wulenga na nyirini lo ko lenga na wunyini ina gir khari na daga khara donc awreni kha kho ngana yirini imi khurti dai me ga yilen kat debil le mek iwo tigar ke beto dono khalen ki marommi ke sun takhanu sere su imme wakansi ngana rimme a khutunyani yogoni ma kharaga tinire men na daga wakansi karo ku fil swal aw karanko aw gundunko donc awreni marme kesunuma ani debertu sumpu solenya lenki sumpu antogomaha sumpu antogomaha digan kanne nyalo raqi alu suge kute kesun garanya marme be kakamu ke salam alaikum mm 23 ma yo bismillah otrongang ah bismillah koni
8: yo alaikum salam warqa kunisri
7: ewa ko aban
8: Mamour Bachiri nambou arndo tax de ngiran dakar actuellement
7: ewa bachiri sempara
8: Ora su kunyi ori terengkanda ora ro kubini ga ikitenga so manjo ga dengam ora su kunyi ora su khanda otron khaddi ga mo gelli fara ge ko ke ramu kwa mashallah oro mori ndiga umugu odo kante ndiga umugu ino dema solution nga ado dawu bi ni ganga sikki amma fam fini la ga fara xene toujours fini la la kité e mu bono iran to bono quoi kebegal la magani ya to magare
9: tomoyan bacili
8: sumpum bono de karan nan gelengi dobu soni kara lengi are ga mali mbango ko wala gambi wala kat khaifa le dono vacances ni nyalil vacances karani ga khati ni ga so ga yile telle am bono de aye asufe kondo ko problem ni ngana kongi endur khoto no de mas lomno nyal da hay kam ga trinkere o khatrin kara khana dur khoto ino do ma solution ni nga ado dawni nga cheikh ni ngere ino dema dawni ko fosla ga frati ni khalibe ngere sama ken daw nya o mo kharade mor ken na trek to ano
9: tongo batili
8: kondongo ina ndua insha allah sans ma nga nyar mo hobe so ni kra toujours berke ngo fini nga kante ngere fofo su ko ra su teren
9: Résumé.
8: Pour résumé.
9: Tongo.
8: Ru kunya bambangra e wana ki eteru ngutongo inshallah o ya katrinkano kwa.
0: Monsieur Batili interinka folmani. Angotu maramu be katrinkene aro kube suga kamunga hana yampo ma mogal diga minkin hasu khortiente problem te. Batili ngal diga mbe ko dan diga mu famu siringa. Me angotu hakati yogo o soni koro kebe ko domu. Odo me yayi ndi nyandum na me yayi sereng saka tafia ngam marang yayi ni ina taru osonika soninkenke menta soninkenke me kabilai mutudunai me me angot problem ngene kebe oni me complimentena awre non me ajakini oni jakinde nyamulu buru hakati yogo ga mulunda ka kane su fona me somu nyako ngara mulinga ala njay jarna tugo ngala njay dangno kube fona tugo ka yakoy so rin kara khoronda ngiki kiya ke tamini oganati ke sije ko nanti lomunite le vacances c'est vrai haranda linki to babini tima imiti l'exception fait la règle angal ko fo souri angal jama souri angal digami souri mangal sir bana banu kunya harsa iga fini do soni ka khubatinga iga fini soni ka khumulla iga fini sumpumulla mi khalinki ogana sorom fai majorite ntike mogoya majorite ntinganta ke mogota o khana sigi unat attention de o meñu kundude koroñi lo falle digame ke wuren ke ya monsieur batili ngi simana kan faamu kha donc tonga nyana maha o gana digame ko awreni una solution nya proposition nya de berkat soronga i gana ka ta faamu o tananga batili sempara ngi simana batili sahabante nya nanke ngi fo ngara ngor mo ko be no anyal debu gume nya tenkat pa ma khorta ngi anyal debu gume mare tanu kile ke bu alaji ke sar gore gar kere agri mudir khamine aja muni trawore diko khamel
9: muderi ngefe
0: ha muderi kiyan
9: ay muderi trawore
0: buba ati subhanallah
9: muderi ngefe trawore muderi ngefe
8: suba am bay ngir joye ko dogo
9: ay ken khamina de pa jakine khab allah safa
8: aya zilma assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
8: sumare
9: trore
8: kon man tora sun tay
9: alhamdulillah tora sun tua
8: akor mo goro kara
9: tora sun tia
8: allah ganna jom dalan
9: jombanani trore
8: na wido yon ke sa jino mo na no jino
9: trore
8: silma jin kar so ya se ve anti mu dir ngena tong anti kha jamun trore ati subhanallah
2: Allah gana ka tok soninga ko danga
7: amina Allah ya rabbi amina
2: awu tu iti soningonta angar fofu su ko jare mbure ngama brande niyal ko
7: to ko yan
2: soningra ke ogor fofu su ko fosiru ngai fo buru ngai yo se fe won mu la ona fosiru ko na digam ko ko ma khara gama su jara na ana fo jara
7: to ko yan
2: yo kar dege ke mo silma ala jamuna fa ngor hore yan
7: buru
2: xaro beni ga golñang yere anga tal vacances ing taashu anga na daga mangar mangar for garan karangu
7: to
2: ko ko kan xir suñan se feveri lumne lemne lemne ya gana daga vacances ke suwa an yere ya ba daga ba man dakaro man bamako an man nok sota ba ha ron kiñe wala ha roy mi kiñe vacances vacances la mane ki daga kara akranga bon ken karange na kenyi ma danga ana nafa ana sarano nafa yo sir sunge garbi
7: sir
2: sunge profike debe ke yere yiro mun soni ke yakko isare era na nkuro yere nsu
7: wallahi
2: igra soni ngon kon nga ngantini sare kara na nyi ga isare era asumu bono re asumu bono tave comme ogana o memena ogana meme bo ratini yogoni ona ko yi soko khaimbi do so kaunte matengo ka kenge feke soro yere isu nyana kunchuru ye parce que ya menya nga yogo tuaro mum ba yere sa era ngana khari ngana khar fa ben telephone ya a lemne ki aga na telephone ubu andar trompe nga français ko ngina angutu aga sa era ka
7: yo
2: se fe ser a fosiru nga yalla gana fosiru ko alla gani gomondi
7: aha buba ewa vacances ni ko khabar
2: ay mba gir ke yakwa nga wati mane vacances ni ko ogada angada tanso ankranga
7: wai
2: ona lu munu gori ndak vacances nga yani kharangundi ni an duna kuini ya ani brain ga no ni danga
7: yo
2: ani sumpun ko iya parce que anori armerme anga tan chumpun tu an khoma nga perdi ya quoi anke na madam pa banatu ke pat
7: ke
2: anke perdi de yani
7: leu
2: armerme khari o kismeni awdu o matan nan nga ma ambudu nyuru nga ka quand même an kisma wala ngo wana ka ku ngona fondo
7: tongo
2: ana tu kebega no serena khare an nga amare me nga ka mu tu ko bugu me nga ko ta khare fanken no khuyo ba kan me tu no khare fanken bana ta
7: tongo yan
2: ke alla ganna sutra nyongo danga
7: amin ya rabbi
2: njai sumare
7: buba traore nawari odan kunya nya fa mere buba
2: anya fami ki anya fami
7: anya fami iti so ni konti jomu nyankum pandini jomu nyankum pandini harala njayi me ala njayi mi fama ankbaru
2: ayo ke parce que marine chef ndo